0: Plus. Chill Out Radio 105.6.
1: Mayumi, mahina ko. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat paghalik ng araw sa aking bisig.
2: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Salik kayo sa amin dito.